0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawul ci gungal ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañu taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa neegu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir neegu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numero bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokko len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa neegu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir neegu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amna ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawul ci gungal ci ba lepp dal di jaar yoon mbokki soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis regal muy metti mbokki jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga neew katan ci sa neegu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir neegu sey yeen say itam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkk bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaawu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajuwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen warseet ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak

bu mata ay geud yu matale la yoonu murid am ci dundu gi ak ni dundu lolou moy lam ci dundu gi vi bi serigne bi dangale na solo dangale l'islam la mais dundu gi tambali wul nit ki dundu xare joge ci biiru ndayam jeexul ci biir wax gi genné manam moy limu dundu sank ci li señ doon akhat min dunyaahu zaabi kon parce que bu guddul la dundu gi lu gatt gatt la lol moy bu ci def benen bi yoonu mo rek jappul ne nit ki moy maître de l'univers manam moy timit ak dundu bi dede dafa japp ne element la wala ben mbindeef la ci mbindeef suñu borom yi nga xamne da nga wara and taxaw ci deug ngir yalla suñu bi la nga taxone amna ñu da jangale ci li nga xamne mom la nit ki sekk ak ñepp manam nit ki limu sekk borom nit ki limu sekk doomu adamay dama re mëna doon julit mëna ba doon julit mëna doon mbokam mëna ba doon mbokam ak sax limu sekk ak jëmmam mom ci bopam ak teranga diko yalla defal ñentel bi ci mujju ci moy li nga xamanteni mom la sekk li dess ci univers mom la doon tuddu mom du maître bi momuko yigifuko ba tax sañ sañam rek la ci dogal dedet da ci taxawé biñu wax khilafa lan bay guddu motax duma ci dugg waye da ngay gis ne rek bañ wax ci akki suñu borom la ngay xek ñet la wax mbokum la xarat ñet mbokum dekk na ñet mbokum mo xamne xena manam du ki dal du la xarat du ki mu wax ñet la manam non la doon def tomb yoy xeyna na ci jël men misal rek moy suñu borom da wax ne lum da digal nang ko def lum na téré nang ko ba numu dogal na la neex lolou fu deni bi siñu dundu gi ci lumu dogal na neex gi man na fayam ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala da dama ko faral di wax lu bare bare di wax kon di wax subhanaka ma khalaqta hadha batila lol moy numu gise ñom univers bi sank lañu nga gëna tuuti du wuru esmiki yalla lu nak solo dedet da koy jé ci équilibre dundino domade té dañ day bindé fi sunu borom ni yow amona gor gu xorom lay tan rahmatullahi alayhi mag lo sama xarit lo lol sax nak nda wax lu bari mo na mel ñu bay ci ha man de nit ñi jaax nañu mu no kan mu na da ngay sax mat lo rek na bi bi ni far ko ben yoon lol foko tek naka lol doyna wax mune mom day wërsegal lay jël ci yow nga jël bakkan bobu lim di wax rek moy bindé fa sun borom la ma khalaqta hadha batila tan bi mubilama sonal ba nga xamné ay sank lay nak ay ki yépp duma ko ray ndax lan manam jangale sun bi mo doy wax lepp lo soxla wut baxa lolu xeyna su fekkene dana am luñu ci waxtu may dañ ko wax waay di ci am solo rek moy ñi xam doxilu yoonu murid ak ñi andona serigne bi xam nañu ne yar bobu ak gis bobu serigne bi limu gisse nonu aduna taxna ku nekk ci ñoom da ko serigne bi yewé mu delu daatal mu yagg dara ñu bare bari and na nok mom ñew ci serigne bi ngir jaayante ak mom mba sax ñu far yam ci mom ndax mom doyna leen te man na am bam fi joge di seeti serigne bi bo mok ñoma yam lolu nak li ci gëna ñëmé moy ka jang ba jéxal ak ci fëru ci jino ci yam sëriñ bi nonu la leen yaré digg na fi Allah mu gëy rahmatullahi alayhi wa radhiyallahu anhu da na wax ni jang jup lay jari ku jup salatum jang dara kon lolu la ñu bëgg ci ñu rek ci dégginu yoonu murid ci dundu manam moy dundu gat na wala bu dund rek ci gattal tambale wu nit ki bi mu giddo yamut ci bi mu faato ni benen bi mu japp ne mom ci bopam ak dund bi momuko du mettre absolu da fay nek am sax ko ci sax kon nak ci lolu mo ngi may ñu

0: jeringen jeuf mbok yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katuk alcorane kenn ku nek xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jaglel lo xamne si kenn ku nek xam nako ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañu koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu ngi lay nuyu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokk talibé yi mbokk julit yépp Babacar Ley Touba Sam bokhatul mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha baax
0: nga yëngu ci walu ñaan di jàngale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ jité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
1: wa so fala bi waaw deug la lolu ngay laaj ak nu may yëngo ci ñaan waaw da na la ko leral waye dama am tuti lu ma bëgg leral mo di nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialiwo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamé liko daré ci baqara banas buntu bama ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamné mo ca mo cey diglé ak la cey téré waaw ci alcorane fofu nak fi la teddu bu guddi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay la mo jekk bu guddi may yew ñu tektal ma ne ma yow jangale kat alcorane ngay doon lo la xawona ma yem ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddi ñaarel ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom jox ma bi ma ñewé nak Touba fekk fi Cheikh Saleh Mbacke ma dem ci mom fekk ko njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp dara mu ne ma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñew Touba yi ma dem ci mom ma dañu xamal ko ne dama bëgg samp dara bima ñewé nak la ko a samp dara fi ci Samu Serigne Bara Khouradia dara ji juroom benn fukk mi la woon ay ci biir loja am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen seen yaakaar dafa ne daara ji du wey daara ji na bi mu dawee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees indiaatu suñ daara mu dawaa ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci dawaat ci Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax yasbul xolom ma dem sampaat fa daara yóbbuwaat fa juróom fukki doomo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcci liggéey moom Cheikh Saliou Mbacke ñu aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom mi neŋal Serigne Fallou nekkatu Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ne la ko Serigne Saliou waxee woon ma ànd ak Serigne Bara nag di ko wéyale daara yooyu ba Serigne Bachirou Mbacke mu Alhaji Fallou Mbacke daal di may jox fële ca Baylax ab àll ne ma ñëwal wut ay dongo nga ñëw fa liggéeyal fa Serigne Touba ma jëlaat ay dongo yóbbuwaat foofe maanaam daal si gàttal daal yàlla dogal na ñeenti daara yi nii la demee te ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xam naa loo ci bëgg a xam ci daara yooyu ba ma ko laajee dinaa la ko leeralal waaye wàllu ñaan gii may wax ni mu dikkee ci man daal moom xam naa ne pour ma leeral ko ci rajo dana xaw a yéeme waaye nag xam naa ne buñ paree dinaa la ko wax ndànk si suuf dinaa la ko wax si suuf waaye danaa la wax daal ñaan ki moom ni may ñaanee waaye ni mu dikkee moom ma ne si ko wax si rajo waaye ni may ñaanee nag mooy damay xëy toog nii sama nekk ku dëkk ak noo dikkee rek ma xool su ma la xoolee rek insha allah dinaa xam fu ma jaar yow lu sama xel mi njëkk a daj ci aay alquran yi su ma ko defee nga wér bu dee ku yitteel ak lu ma la doon ndax man awma tarjumaan man sama ñaan maa ngi ci fan wér ak ñeent waaye awma tarjumaan maanaam ubbil ko ubbil téere bee bind naa ngam jox ko déedéet du ma ko def waaw wala ma ne tombal lee wala nga indil lee wala ay tomb ak pettaaw déedéet waaw soo ma joxee loo rek dafay mel ni yokk gi yax yi ba ma xasee jox la ko ba téye ko rek day mel ni xam naa li si say biir yëpp damay toog di la ko wax noonu ba mu yegg loolu la ñaan di dikkee
0: ci man. Ci wàllu liggéey nit ki am jafe-jafe soxla ci ñaan ndax da ngay yëngu ci li ni mel.
1: Waaw boo amee jafe-jafe nga ñëw ci man li ma njëkk xool mooy damay xool ndax waajal na yaram jot wadjal nañ la wadjal lolou may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wëna wadjal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom mais inshallah dana savare mbir ma way suma dawe ba xol xamne ke wadja yo dess na dama le masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
0: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne ci kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
1: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben ben daan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngandiko ci ci duguba li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngandiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwumako dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwu engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala toujours dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daw aw diwol fukku wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone way def kon wacc nga ko muy jëm ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké inshallah dina jëma sét sey mbir su mako mëna safara rek dina ñaan yalla mu safara
0: ñu ni fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khouredia arek kaddu gi ci keur Serigne Babacar lay ngeen meuna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
1: waaw mbokk mi lolou ki nga xamne mom la lolou dal wala mo bëgg lolou su ñëwé ma xol ko walu kayte yoy su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw kayte ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amu amé sarax na dina la ko ne sarax na waye yaxal ga dam duma ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma doon na ko sétal loy jox mako
0: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamni ci mom lay lijj mu jëm ci walu kayit
1: waaw mu re walu kayit mu re walu yaram yu metti mu re walu rap lu meena doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kene ku ci ñew dama naan la may def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu ñu may may la demal ba gis tan dawal ba gis wër bo gis wër nga ñew nga jox nit sa da koy def ñew ne ma lo lay jox man di alhamdullilah rabbal la la lay jox man ko sétal lo man nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñep dañu wadi labirante ndax lam yaakar ci man ba taxamu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëna ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mo diko joxit man ñu ko jox mais yeureum ci doom adamé labirante ak ñom daf may gëna ndax dama wax ne ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire la ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dumbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man duma ko def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñu am ay yitté ay problème yu bari te wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga ne ko de do fa dam ko de so nga demé 100000 francs lay la wala 50000 ko man dig na man ñaan waye ab jinu dong la am te duma dem ak kay nga ñëw nga andi jinu bobé wala jëwé té yoy wala lu mëna man ñaanal na ni ci yëkëti sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ngi deg réel ko sama gatt demal ko sarax mu dem waaw min ñew na am million tok sama kaw na ñaata la lay fay war nga ñu mëna ko tuddu lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko joxaat jox ma la gënal neew ma santé ko yalla ta xamné yalla suñu borom suma ne ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur manam li sa wërsek mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tuggu ci xaaliss tuggu mu ci Allah dal wax deug yalla tuggu ci Allah de jaaw suñu borom rek la ci dox
0: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayra njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayra njaay
1: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañu tuddu baat bo xamne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek day neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut dañu gis ko xale day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñ ma def xalal ma ba xam su ko defé duggal na ci kam go xamne xama fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jami ñoy def waaw ni bari fi dañ jami yalla ñi da way geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baaxa baaxa baax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubeku te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan werat waye bal mo wona neex tay émission bo xala dañu mëna téléphone ñu duma dekk insha allah da nga dégg am ñoo xala dañ wax lo xala sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun wala na def lool barki dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lam ko laaj foko tole sax manam da na wër ndax lam ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laaje ba nopi bu wëré dafa tiya limbu takku ñoo ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubeegu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek nga teju rabbe tej nit waw ñak sat ci yaram dalay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobe man mënu mala ñaanal waw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxe melni ni la fa bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga la djige bobu na munuma ci dal mom waye lu ra def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baakha baax ba yalla fajal la
0: bokone ci lima narona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi danañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg dikki fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
1: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insa allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alquran yi fa lay wacc rek sebeur be manam apprenti ak ñepp xamnañu dañ la daali wacc fofu insa allah ci table bu son bi dene daara ji insa allah
0: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dang ci yëngu
1: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rab mo la ko def ak bo xamé do adam moko fi jëma def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko dañ bo ñëw dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu ñëw sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 1147 wala 1180 nangal nga war am ci mandiw mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci safara ci moy jaaw nga duggo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carton yalla
0: leg leg ñu gis kër go xamné ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yu ni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
1: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam way toxal la wax ko la man na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dama jubale ci kër ga jubale go ngay may def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defere yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxale lay jox nga def ko te yow yaay xiyar ñew na ma gisatumako waaw insha allah
0: muy lu am solo yaakaar naa ni dégg nañu ko fii ci sam samuk Serigne Bara Khouradja bu fekkee da nga fiy ñëw boo jëlee numéro 9 bi tata numéro 9 boo ñëwee ba fi nga xam ne si moom mooy romb cornis bi romb hôpital soo ne ko Serigne Babacar lay jàngalkatu alxuraan soo ko waxee incha allahu rabi dana la wàcce fi nga xam ne si moom mooy bunt kër bi boo jëlee sarede tamit kasaalika naka noonu waaye mi ngi fi ci are kàdd gi ku bëgg a jokkoog moom mën nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
1: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé koy buntu yi day am solo may siari mbolé ko xamné ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général Mouride di ko ñaanam yu yagg lool te wër Serigne Moustapha Mbacké di ñaanal it Serigne Abou Baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër Serigne Fallou Mbacké gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leer reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal ko soro yeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba Serigne Bachirou Mbacké momu Aladji Fallou mu yagg fi lool te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër Serigne Touba kon ñaanal ko mu yagg fi te and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa Mame Cheikh Rahima Fall c'est Mame Cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu ne bay fall nga rek dafa am ciofé bu reey ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem xaliwe bay fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccele ak liggéey bu yegg ci Serigne Touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp yu barke alcorane
0: adresse baangi fi ci Touba samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi ngeen mëna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko keur Serigne Babacar lay jàngalakatu alcorane dinañ la fa wacce jërëngën jëf
2: Benno FM 106.0

dajale sa taqat al mubaathara sa energy bi nga dispersé won ci aduna bi ak ci monde physique bi bo day zikru day tax sa taqat ruhaniya yoyu sa energy spirituelle yoyu nga koy mana dajale mu focus ci ben tombe tombe bobu bu jeme ci yalla day muju sa jëm yépp ma nga jëm ci yalla nit nak fam jëm def fa yittem diko xalat di ca xol yalla faaw monté dara ñi nga xamé né ci ay tayeur lañ di ca tef seen yitté yalla ngi leen ci ibili buntu ñay am ay model yu bëss yu ngi defar waxtu né ñay señ daara yey jàngalé alcorane def seen yitté jëpp ci ñang ci ibbu buntu yo xamé né ñu gëna mëna amélioré seen jàng ñu gëna mëna ñay def walu investissement ci walu bourse yi seen yitté fa la jëm yalla ku ne foko wër gis ko fa ki koy wër nak ci batin ak ruh ak tuddu ko ba xel ba ruham mu dajale ko jëme ko ci yalla boba nak day tambalé am buntu yu tambalé non mu ko waxé won rek ci ibnu atayillah ni mu waxé won danaka tamit non lay nga gis ruh jambi tambalé yek te yek go xamé né manam day don lu naturel day tambalé yek nu muy gëna wo xawa genn ci def tension ak yittem ak bëgg bëggam ak djublum ci mbiri aduna neen gën ko jëmel ci gëna sel loolu nak day yok ci kem no gëna sel la muy gëna yok non lay démé ba muju ngay woyfal ye di gëna taxkili lo ci gëna tax nak fofu nak la mbiri tam lay diko kon tombe bobu nak señ bi indi na ci lu bare bare bare ci bir khatira yi ma tuddu rek ci touti ci sikrul lisan ñu jor jall ci sikrul qalbi ak sikrul tawajjahtu kulli li ilahi dhakira lahu bi dhikrihi al hakim shakira tawajjuhul lisani li dhikri bila afatihi wallahu dhikri qabila lool lepp lazim shukurallahi bil lisani wa qabil al ihsana bil ihsani lool lepp lu bare bare ci ay bayit yo xamene yeepp ci nan la jambi di saxé ci ci maqam bu jitu bobu muy tuddu yalla ci zahir saxal ci diko selal ba muju yegé ko ni ngui koy tuddé tamit ci salamign nonu ngou koy santé tamit ci salamign muy alhamdullilah gogo ba muju mu yegal la ci benen niveau bi té lol moy zikrul qalbi ba koy tuddu yalla ci sa bir xol lolou nak benen niveau la ndax du rek nga koy tuddu wala nga koy sante ci sa lamign waye niko ibnu atayillah waxe dang koy sante aka tuddu andak teew xol mu melne dang ko jakarlo ak mom rusko bayiko xel adab yi mu laaj lepp nga jox ko ak geureum ko bëgg ko nangul ko tamit xamne mo la gëna bëgg sa bop lolu moy tax bëgg gi lolu moy tax tamit rida am lolu moy tax shukru am moy tax num la tek sabru mëna am ak ihtisab lepp mo lay gëna sa bop ndax la nga amutoon mu amal la kon indi wu la fi ludul la gën lolu benen maqama la bu gëna kawé bu fi jambi agge nak day tambulé am taamulat yu muy def di gëna gisat yalla ibil ko ci bunti nafsu yalla ibil ko ci kawnu bi muy am yu muy gëna gis ci xolam lolu benen niveau bu gëna kawé la lolu nak marhala wala martaba bu ci ne dafa am wala niveau bu ne dafa am ay melokan muy niveau bi du mbirum zahir waye batin la gëna jégé du yam ci zahir waye day doy sentir la ci sa bir ndax nit man na noppi ba noppi di tuddu yalla da ko waral moy tew gam tew ak yalla ci xolam kon huduri ya qalbiya benen bi mushahidiya da ngay bayyi xel mushahadatu ni'amillahi ci sa xol manam day muju sax
li naqari sax yow ci yow doo ko xool bëti naqari.